anagato wala muru bilare karengane gwanja brinlale bumbaro la libro banala ay malo tuluni ele banale tumani digla mo banala ora bazu ma da ma jamlo kana bla la kele namri le la kana bla kele na gidila sabe mo gam go fam woren fa nyaji boto to no koso mo kele sa dam du gujila mo lo mo sebe sa

Le nyawa dun te yi ing karam mat kaman nang nyo min ta tu ho long manulak bom bo a man yung la hai se tan pa nga ram nyo manulakai karamatolahya junglahangwa yingrancap gelingya tulakangwa yinganagantaya junglahangwa yin sa sa do nya jan ma nya wo wai ram bu ra sa jan ma nya wo wai ram bu kam bang nya